0: die waguo no
1: eno na utwa
0: sompa
1: sompa sompa
2: aga je ba pon ba kwafa ho
3: ah no problem no problem now guys at the bia baby for na mfa kofie we ya be ma na we experience ba bia fa kofie de dada no na te de bia omo asem we se maka tem dada se we ya be ma ufri fie no pa no nson and you mean no me yedi me se wa pon
2: we
3: do go slow mo a by 6:30 ni wadu fie we ya be ma shia ya be ma boge pa ada na esa we ni sa da kuro no wa kofie wiya
2: sa
3: ah
2: omo de twem
3: the classmate bi obu fa mu awia no mi nu na o kofie o kwa ya si be ma ntade ya hata de pex abubu no bi sa na yere se ho ntade ni din
2: eh
3: ho ntade no na na yere tiwo o se he se wa nka awia ya me pek ya logo ni me nyina o be ko cross ah Priscilla ne na dan fo be me bi na
2: Then
3: my smart Priscilla na
2: but
3: then tired ya basi we see na Messi Amano obo wura fia ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo akansi ni ade na aduane we ye we dia me so mi wura na Priscilla ni pana na ya na aje ni padie o bana o didi sa se be ma no breach ya na kwa na kwa je sofa na o hinhem o be hwe tv o be change channel se sa and entirely if you are not a sister, or no, a corner and a tip of yano. Would you do your grandson a bema for your bona
2: call?
3: What be did
2: you respect in the channel?
3: Yo, and yeah, change your time, I decoy and a poor idea.
2: Catajos, and I say, we are in which I know.
3: But that was it.
0: Die waguo no
1: eno
0: na
1: utwa
0: sompa sompa sompa
3: bema hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka kire wo enya ne krada owu hia ni betime owu krada shia
0: sompa na ye 3.0
3: ba waju ni ndi na waju se owu ana wo hwe say we we na ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se se wu mfie ne be bire ya ka ni mu atete ni adwudwo top so
2: atete na eku no
3: ah eku flat
2: I'm okay, I'm okay. And I'm okay. I'll dimension. Moya.
3: Yeah.
2: Moya.
3: Yeah, bro.
2: Hey, yo.
3: When you're video. Bravo. Bravo. Everybody.
2: Dear,
3: ma ba sa na me ma ne die oya me pa cho aba asendi sika ko mo ba na o sa pa de cho abi sa se aba jimi ni pa
2: na ko kan je en kan
3: ai ah asa wa ye brebrebre ti tu bo yi mo asendi sika ko ma ge no na u bi sa se pa cho
2: aba
3: sa cho pa no kura wudi di ka no kura ase ne sei ono na ese wo kan se me pa cho wasende na ye fe
2: na ye fe
3: wo wo se pa cho aba
2: sende credit kwa ye van fa
3: odwai
2: is a flash sende credit is a flash
0: Dear, waguo no
1: eno
0: na
1: utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: dear waguo no
0: eno na
1: utwa

0: 0597994994. Na ɔkono pa emu na ɛkɔ. Odin ni baabi akasa firi.
1: Memuna
0: pa cho akasa firi.
1: Akasa firi akwa na ɛfanjo.
0: Memuna me ti wa no pa yi.
1: Ha pa cho bi so. Ɛnu ma fa cho bi da fa fa ni de so. Ɛnu na fa fo bi so fa mo. Ɛnu ne yira yo fo to na. Ɛnu fa fo ma ni na.
0: Mechia akomada fo nyina memuna. Sorry. Okay. Me das paso by. Mami fa frefo no be mi edubina. Me bo mi wupeja. Udi ni ba bia kasa.

0: piano na bebe ya haja bebira tuwe gugure mbebi kura siya hee ya sem haja bebira tuwe gu
1: diye wegu ono enuwa na uja sumpa

mene siye siye mankwa. Ame stibre kum. Mechie sumpa yako. Mpam dada.

0: mame o se ah na den na furu nsui ah amu sa na tetino ato na nanu tiri mu o munim se djuma panyi bi a ese na furu so na se mame wo nya ni di ave no free university abad ah we di na furu ba yekese amu se fo ene so ye wasam emamu ene ene obi fere me na wo ka tem se mrante ene ah sompa FM ne TV no se eya nyum na mutwa kama kasem ahete papapapa mode mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sobi sompa na hete very well ahete papapapa
1: die wa guo no enwa na utwa sompa.

0: Eh, ya sem ti. Ah, menu ada sani a wote asase so. Me too for sir, and found some show the mini from the bia.
1: Some panay 3 point.
0: Then you can say, Menkwa medi and Yankopa mummy. Hey, Menkwa, dear. And your man call ye, my me. Eh, me fear by four. Mamma, minion way a bay four. Minia manaman yet. Naya kekakika. Or your bar, no so keka. Sir, me ma me ya mwa dia dia ya kwa wa dia ya huni ya huano bema be fire no be dani yesi wo mesrao enke kake ka emma nenka ho me pato pi bo modena na sa en samwa ya kekana enfa wano nke kebi mama Esther juntu ni minu ya bano wasi masa mpapa mfiri wa numra yinkugu agili nina kasa nina efiri uti Sana woka. En kugwo samno abusia fo. Mumma yin free yakwem. Na yenka enkura sensem. Wuma amema ubiya enye kunono. Ebeti mi abasa ye coincidence. Enye no mi biya. Nasa ya no me kura. Unyankupon. Ono odani no me. Emani ye ishira. Beme biya ye freno. Opanyini Isaac. Wawo mami yinu iso ni Jacob. So, na Esau na na ye panyini na ekoma ni biri enti wo ton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano ene wo ton ne panyini deje ye na se wo ton panyini no a panyini no na usually agya ni stashira no no wo de hye ni bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa Nanso iso waton no panyini enti kwambie mu no enhyira no enti min kɔ no kwambie fa so ma bɛmɛ ton no panyini gye aduane no aduane www owie omene na wo no nsuo wie ate sɛ de wo wie nam te sɛ de wo wie nam da enti bɛmɛ waton no ne panyini ɛna duru sɛ panyini Isaac ohyira ne ba panyini na kana sichi bɛmu hɔ de nanso bi gidi sɛ ne nyame pene so If sena ese nyame chenji iso na Jacob no onya panyene no enti Jacob onya panyene no na onya panyene no eboa ema enhyira no ne nsakan na wo sira ne ba Jacob wie no ena iso so ba se papa ma ba me benyi me hyira no so enhyira me dia ma onua aya ne ya enti wo ka kye ne papa se aja Isaac mesro meso hyira me bi Na awira hosamu asi babu mu ba kopa ne sasemi. Na ne papa ka tse ne se ejira no be dia ma wonua. Genesis 27 verses 38 to 40. Aha, na mi ye futusem no afri. Wose 38 ne wose na Esau ka kire ne gya se magya ejira ba kopɛ na wowo. Shira menso magya na iso mani ne susun awira ho sempa no na ni da so so no wan de be ya mp na ye to aba ma foforo ma obe ya mp ebi no timi dwene ho sa ewu na moma ye ntie de ne papa kan e wo aduasan kron no na na gya Isaac bua se ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso na obetna ano wase eno mene jana wansa ankeniti no asase ensuo ntongu so asase asrade nimu wudua so banche ebura enye yie da eso ena obetna monhwe de montie de oka etwa to wase wonkrante so ena wonam betna se neche sese woba bi anomo afo wanko beda wonsa kra enko hano eno mensema Isaac oka tire ne ba isoro no na Munti weyi, afena asemno ebeduru hopa. Bebi anpesa mide ye jmeni niye. Na, ne papa di si sus biyo se. Nenso, ebamba se. Ubo unhumwa dene kentene wuhua. Asem weyi ya me dadudu. Ubo unhumwa dene kentene wuhua. Ube yi konuya, efili wukonsu. Ube yi konuya no, efili wukonsu. Enome ensemne diya ne papa kaiwi. nanso wose iso eno mensamu amaka ni nyina aji no sa wo yire wo ho bo ho mode kentene wo ho jina piti sa osapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebetisa wose o ma mema munye kunu eno ansa o tete ho sa
2: munye kunu
0: ah she sa bema woti wiase na oyi wadwene se mema de ohianko a ebehia o defi duku saram pesa beka eti ajaisik kache ne bane se eno mensem no waka nanso se wobo mode kenten na hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a
2: yino me no
0: ebeyi sa no me na fi ho eti na asema me kache wone se jansem bia wo kasa duanafo ma de ye tiri nye ye aduanafo ma de kwa wade ye nyaware pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nyaware pa wa kwosore bosu pa ti asema wo ka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo sign nye se wa te se obi ebe before hammy me fear before and hammy ubeye lehu ubeye lehu so would you to me say before they are so I know so continue home home day sorry jina bompa ye were ready mo for ye fruit to ho would ye ready in tam na ye juma din na sa kunri ano ebe fruit so and you may a futu ame wade ma wano ne ja yam pia woto ono em waw if you say obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa ate bi enu okentene wo ho na yam pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo we waduru sa ate bia mu mesra wo emu wani ha eno me wo ho de na nso wo sesa wo kentene ho a okay How's your four? Some pa and a mutieno. On my baby, I ain't tenna. Say, Namadia, me bob bremming, Hunano. I did my baby for a camp pumpkin, Nanya, sir, and far. And Okra, which nature could grab baby, a young Rama, no man across I had I cassie. The baby ordinance, I told us all bomb by my webpida.
2: What did you make runners
0: for the whole of your life? Babro se wanka sakura bija timi ase opiem wo dem ato opum
2: ma ni
0: so
2: wo
0: so no mpaye
2: ensi so yire ensi sibu kunu
0: ah aya
2: do not cheat men sisi nipa sa wo be sisi nipa de ma enipa ensi siwu asem we be kan da bia sa wo ni nipa sa anya ne bone tie me oba na be ma o kristo ni ana akremoni ti asema me kan ye pa woni akwada atia enye ne bone se woni akwara di ntitimu a ono a oyɛ wo bone ana wo yɛ ne mfata na ne ho akwakyere no na wo wagyina yi hwɛ woni wo ba ware bɛma ware a ensisi manya enye ne bone wo de mo no mo osisi no onye wo bone awade ne guya na wo akodi yi na ono ne ho akyere no me na meka kyerɛ wo enti do not cheat Hi, I am Sam
1: Sumpa FM.
2: Awadie mu o biribiere mu ya na asisie ta wom na nye. Oh, abusia. Momma menka asem bi e wo hase. Wo Yakopon abu asem bi so. Mesra wo Bible se, sa wo ni obi adwuma a eni na katua ensisi no oton. Mose ngumba toso enum etiadu no na chemudu na na wose ense wo pani moburo ni ni ohianni a ofiri wonuanom ana ohoho a wo wasase so ukrom no so so wo ukrom wo wo de sertia wo ana se oye ohunni pa bi wose whatever so aye wa sori ba ana se biblia tesa no wose ense no so wase da wo yɛ adwuma no da wo yɛ adwuma no ara ɛna fa na paade ɛma no ɛma wo wia nkɔtɔ so wase wo bu obi paa ɛda no obɛwie na ma no nsia mɔ wo fo bi ba de a wo kɔ wura mu hɔ no fa de sika kan ho kɔ na tua ne ka wura mu hɔ kɔ keka sɛ obɛfi a wa bɛgye wo bɛba sɛ wo adwade api na wo tempenten kwa tie deɛ onyankopɔn ka ye bio wo sɛ da wo yɛ adwuma no ara man na paadeɛ na ma owia nkɔtɔ so ɛfiri sɛ odi hia nipa na hia no onipa nkɔ baade kwa onipa nye ayi manhole so ɔbɛbɔ kwa wo ɛna fam wɔde n'ani ato sika no so ɛtɔre bia na ɔbɛ ni dani kunu so sɛ nwumerɛ no wɔde bi hyɛ bɛbɛ bi ti bɔ ti bɔ de ya ɛtɔre bia na ɔbɛ ma de n'ani ato ne yere so nwumerɛ de sɛ na baba bi ka chen yesa hwe san kwasi etri won de abo mi no eni ti na opis ka mu agura de jakopo ha ose wa bo be meneti modi ma etri mi no ose san kwasi etri won de abo mi no eni na opis ka mu me fa ma wo no sa di opani de ni atudi sika so no sa na to re bia na be ma anwumire ni nyina wodi ase de tiko ha se ubehure dwem na nsesi fomo ya ade ye chena ne pepe a e wo aburu chire nyina aba kai e wode to ano so de atoa abusa fo wo se wodi nani atoso e ho na me pese me mfa size pa na wansu amfre awurade antia na anane wo bone sa obi uya na de ya na osu guni yam na obo wudini esu a wo osu no mu a bible se wo su etia wo se bobroni bi su tia wo a ha dia wo obu ni pa fa so dia wo fo kwan a entene so chichiri ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na o fa na katua ma no no wo nwie Awurade asem we nyam na mekan na obi abebro me. Do not eat is dangerous. When it din ho want to ho kasa yet ase pa. Eh asem o. Sadakrubi oba wo do no pa no. Sadakrubi wo se wo nware wo a. Oso wo no ntena bie wo a. Bema ma wadwuma hia wo. Ma wadwuma ehia wo bema. Oba no se onware bio wa ye ne yida mo akodwato a o se onware bio wa ma wadwuma hia ho ah ababa wo be ka sem se me ka se be ma no se mpe no no me de be nyana no da me gate ya chi aye first gate no me be first gate ya enye yi a e de na da gate ya chi no wa so de me o akua
3: so pana yi 3.1
2: akua me o e ra de wo mama ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia wo jimifo bema ma wadwuma hia wo oba ne se bo nware bie wo master ma wadwuma hia wo na wa adwuma no bema oba na kwadwa toa me na me ka kire wo na wo kada oba no gate achi no na sesei ya me se

fasire kuya foroko mba faso enya bosia dia tremu nyuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omuti okasase ni bi na sabre bank manager obae no meji di se no fi investi abaho fro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one dia hinam se one okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abu ah sa na tetena atona nanu tirimu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na se maame wo nya ni di sompa ve no fi investi aba ah we di dia na furu ba yekese awusia fo ene so ye wasam emamon ene ene obi frem na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama kase ahete pa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sove sompa na hete very well ahete pa sompa ya bo ya ba sompa